0: Amen.
1: Sa fo se e bo so nia.
2: Yes.
1: Efe bi o sana e bo e yiri me.
2: Yes.
1: Obubu opani ma.
2: Yes Lord.
1: Ko fie ma se mu mi ni ni o.
2: Yes Lord.
1: Ana yiji.
2: Yes.
1: Efe bi o sana e bo
2: yes
1: e yiri me.
2: Yes.
1: Obubu
2: yes
1: opani ma.
2: Yes.
1: Ko fie ma se mu mi ni ni.
2: Yes Lord.
1: Ka bua. Yes Lord. Sa fo come die. O sana e bo e yiri me obubu o pani ma ko fie ma se mu bi ri ni
2: e
1: se e se
2: e ya ehun mu mo bo
1: that's right that ka bo sa ka bi ka to boya sa fo normal ye 0596 sa fo na de o be chere je o
2: yes lo
1: a pa da twi fa de so
0: yes lo
1: sa fo de wetam ti o wo chese no
0: amen
1: yo betam ti o wo chese no
0: amen